0: Program kolesente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kolesente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kolesente.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukutu kwa chikumu msamba katonyeze mwenda pal FM ya kutigikila fungi za tukole yaba kozi.
2: Naam.
1: Tugame pal FM yaba kozi.
2: Yesebo. Yes. Kwa hiyo ndela zona?
1: Shiraba ya inza vuga nya pal FM kukundi mwia
2: wa. Naba geza koko pelida bachi waka deka katono. Chita geza teba kufaa kumwa tuwandi wade wesu na kukubango tambla ni mkwano go o ya kakasa.
1: Yesebo. Yaba kozi.
2: Uwebali nyo.
1: Tuli mfungi za tukole.
2: Naam. Ukwesi mako kukukole dadala bulungi nyo nyo nyo dala kali na bantu bafatu ulizanga nyo bitundu byegwange byenja lomuzira njovu waluwe kinyumide nyo mungu badde tunulida mulinga mulina mawulide okwetelera ubigenda maso mugwanga muyiko kuma ebemba mutuseko koberengo kituseko mu butufu butya waluwa bagendo butakiriza anti kyotuseko oli wathe Onteke domu zila njofu. Waluo chotu kako. Uo bado chikoliri. Nga wawo agama. Nawe. Goyo oyo. Tasobola. Kati ngo chitu seko. Nga luo agama. Nga takiriza mutima go.
1: Ulamu wafewe tu wangadida mu. Abantu. Abasingo bunjibu. Tule merirwa.
2: Yesebo.
1: Tituagala balala. Kuprogressinga. Chovola ba. Fijetuwa kulira.
2: Yesebo.
1: Amasanyalazi bwegagenda nga mwafurumanga kwa weru niwaba wechibuze chibuze wanti ni walala gagenze tigagenze wuna
2: chibuze chadiri
1: awo ni mugamba awo kale
2: umutima guko kakana
1: umutima guko kakana
2: bwegazi kila webati chaso kukola si wala una wabula agulo dini sabuati
1: Na erebe moku wikuru menyo
2: yesebo
1: singaga gende uwe negasigale waneiba
2: Chikuisa bubi.
1: Owulira bubi. Kati twakulya mu mutima gukwagala ku dragginga tu bantu bonna tubere ku level yemu.
2: Tili alina tulika.
1: Echo chinina chibuzo chiri bulwa mu buli maka.
2: Yesebo.
1: Mwina mu mwali mu chi experience nzeko. Nga bwegagende walala, wegabere wa neighbor owulira ddala ekinugu.
2: Olemereddwa okukifuna. Oba oluusi Oli out of mikisa jyo chifuna. Nyo laba nti abala. Tina buti batake edwa kuchitu wakako.
1: Gwalemu okuba wako biwokola. Nebo wala baba progressing. Uwekirizisa. Nti ya ne debi sibi tofu.
2: Nyeba kule tira bujulizi.
1: Nyeba kule agachi. Tuli mwete ftef kugula chiba kule ete demaso gukula ganti.
2: Echisi ingo kuna kuwaza. Uweka kaba. Neweka kaba, newe no nyamu no wanyo vusta no vusiga deo okaka santi uruanyi sachiri.
1: Newe shengela nti chitgei mazima. Nti ya fumbi duwa.
2: Yes.
1: Habanga ya panda fumbi. Shia, jaku no bayo. Ile osigara muchiri ya chitima. Ile no wango sembele da mazima. No kiza nti ya fumbi duwa. Ile wako choteka o. Tebaja wanga.
2: Naka sa jaku banga amba kalimu wabu fede.
1: Tebaja wanga.
2: Nebera zomu walo yosinyu, sinyangu. Nira mwenye watu bato mera.
1: Tumikora lwachi dokita.
2: Yesebo.
1: Tuwagara. Mitima kwafe tuwagara guma tiza kubanga we guto we guri. Dokita chitule mesezo funa mitima jafe mivundu.
2: Bwechiri.
1: Mitima jafe mivundu.
2: Mitime mikaka nyavu.
1: Mitima jafe javunda. Mkaka nyana kwa nubwa kari. Na ye javunda.
2: Rotten.
1: Jiri rotten.
2: Yesebo.
1: As in rotten. Mivundu. Emitima jaffe mivundu. Buli kimu tukirabiramu angeri negative.
2: Ebiseera ebisinga kyofuna kifa kireflecting okuva ku kikyo wulira munda.
1: Buli kimu.
2: Naam.
1: Tukirabiramu mbeera angeri negative.
2: Naam.
1: Toyina kyoyagala kulaba nga kigenda maaso.
2: Naddala.
1: Nali nkubuza ne gamba ntina ye lwaki atefa abantu abataina
2: yesebo
1: tulogangana ndokira kizibu nnyo singana omuntu ngaaloga tugeze wano anesikogaga mu nsimu
2: Elon Musk
1: yahanga ganti dogo ino lye nkoze ya Elon Musk
2: msajjo ya sente zalina nyingi
1: za kubachigo niyo mu family afunye yakali mu bamalirizo okusoma
2: nam
1: uyagala abiri wansi ku level yemu naye
2: of course anyiza kuba tanafuna ninga aline birungi biba muogerako nikikuna kuwaza tanafuna niyo kumuogerako bogezi kyasajja mbaka kaline mpisa kantu kalamu kakakamu Onayo gira ngachifu na gani na gachogera kubwe bati. Yeye mko mogera kote mumumani.
1: Manja kwa jamii.
2: Oyo. Omla vida nize. Just tana phone anti mugaga. Oyinza nufu mo sing. Neti si ukumuwa comment zino.
1: Kuti kumogera kubwe gizi. Tuo mano no ampisa.
2: Maka kamba.
1: Yeah. Beto mumani.
2: Huh?
1: Beto mumani chichi. Yeah. Beto mumani.
2: Tutandiki the quick stand. Olaba anti no no just gubogera de kubwe gizi. Already mo singa. Olede temu neyo kumwogera ko butinye nnyo buli ba munotisinze ko kikujje mu mbeera
1: era wela banga nga buli kisera babo bogera ku nkula akula no bakubanga babogedde ko burungi nga gomu kuba kifuna the other way
2: yes,
1: it's side time we kabireko we tunure muko
2: we kwe muko ku tochi
1: we mulise muko ku munyenyeso
2: yes sebo
1: Oina bioteke duo kubera nti otereza.
2: Mm.
1: Buwezura.
2: Esebo.
1: Nga kiri bwe kikye uwo.
2: Esebo.
1: Oina bioteke duo kubera nti.
2: Tuli mugwanga nga tutunulira ebisango jabanna byabufuzi. Abasinze okubanga abatwala yo okwemulugunya. Nena badde nseka nnyo nasesemu ko ninna kuwala. Nga ndaba nti eya waluwo we nalabis cases ezimu. Nga eya wangula. Namba 2 ta complaininga, namba 3 ta complaininga, namba 5 Namba 10 akola complain ya bani. Bamu ba kalulu.
1: Bani ba igira kumukulembeze wakuno. Kulembeze wakuno yasemba.
2: Esebo.
1: Ni yagenda mu nsiko narwani obuwanguzi bwe wokubiri. Na wangu lyo katsima chamu. Wanga bali no bujulizi.
2: Esebo.
1: Badembo genda.
2: Eya wangu la nambe. Namba 2 chakoze complain. Namba 3 chakoze complain. Namba 4 chakoze complain. Namba 5 agambanzi sibikiriza. Era yungu de timu agambo na vayo ona vayo vwa kwevyo eye guanga litulimu omutima simu chi ndikani yawa mkamba today wabili one on one today wabili one on one era result ziko mazi kwa lachi so ego kwe mutima kwe tuwo gerako ndi abantu wa singate tu genda genda maso orusi neke tu inaka genda tuviru wako orwe meme ya fe omuzira njovu wa siba cho geranti bo singa banji nyo okusinga abakusinga naye sirario ato sinze diteka nnyo kubakola ki kubali abakusinga bokaka santi cholina kya muwendo soko kirizenti banji bensinga embera keberenge fananetia tonalia tonanywa tonakola ki ne wali wata bali ku kitanda nga ne byobuya nokufuna tobikola ki ngobula mvude bonna bugenda abafi kiva kuki mugwe Ero kifunye muki ebanga lyomaze ngona kuwala okuwangula kwabalala bwe bamwogerako empisa kikuna kuwaza bwe bamwogera ku bulungi engeri gya kuzizamu abaana be kikubetera embeera enzibu bwe boogera ku neyisa ibe nkolagana yine mu ngwe yakasajja ku kaline dini mashallah nacho ulira mulinga
1: kikunyiza
2: kikwiza akantu konake boogera ku mtu yenna gwe kasopi mapima mu bwoti oyagala kyonna kibenga kigwera ku gwe
1: seka yansomesa
2: na
1: ekigambo hasad
2: hasad
1: omutima yangamba nti olwadde bw'omutima bwa fefena era omuntu obuwangaazi buyalifu bennyo okulwanyisa henswarwa tuzaalwa nayo kakati okugikontrolinga oba okugirwanyisa gw'oba okoze ekituufu Nenga yu tujiina.
2: Tukafuwala muku mutima.
1: Ensarwa.
2: Chitundu tundu.
1: Tujiina.
2: Senti tuchikopa.
1: Tujiina. Kakati tuina kufuwa kujiru wanyisa kubanga ya bulabe sengebe kulide.
2: Mubukuru.
1: Ni mbuto. Kukule kufu mbuto na tuziina kufuwa. Guduki ni mabiga. Yeye tuwa na yuo hakati
2: mama yake na ngana tika kebi fikwe bichi
1: kusaidia na no udi dalani
2: mtu mlango wezi ngi fanangi ilo nana kuwali yangu kuni tia
1: ila no bwana wuto wulaba chikose sebo
2: kwa sababu
1: doctor tuina bwalabo ni watamani bwo
2: yes sebo
1: gekwata omwo muguli olugoye omwoleme mugulira
2: hata obolese obuzibu
1: gwashuruza nti abolese obuzibu washuruza obolese
2: obuzibu alinengeri ja futiza mu gota wate
1: washuruza obolese obuzibu ebansa jigaye ntutujina utana chamanyo yo mwana omuto
2: yesebo
1: niyo just me and olyo mugulide ekimoto kachaza nyiso gwetu omugulide yalabanga na take it ofuna ninge sisi bwetu bwetu gabanya
2: buli mtu funa mumbera mungu jakiriza
1: ngaya kula ganti tuva na yomo buto ndio mwana taina cha manyono omuto niye nafe tuchimanya ndio okubamatiza nyaguli ono no mugwe ne sisi wetu treatinga instead treatinga anti mungu byo mwa mwariziki ye
2: o mo time interval ezenja
1: wo time interval ezenja
2: wo ate mu miwatwa
1: era no mugamba nja kugulira encha omwagwa munyindo
2: bitibyo yogere omwada shuwalizi ne tabitegera
1: bichigeze ku mzadde ali eyo
2: yesebo
1: tokula ganti insala tukola chi yekati omwana oyo omuto yaraba oli kyateekeddwa fana yateekeddwa chifuna nafe kitubazimbira muddala tujizimbira ddala
2: tujifasilitatinga kubanga nafe tujirina
1: nti ogwokuli ono oli ajanyiga nomugulira
2: Already okitegedde nti kabere gwe nawe kenyini okisobola okifuna
1: naye nga jjukira mu bulamu bwe tugenda mu kulaga wano osobola omugulira naye jjukira tugendagenda mulamu bw'obugabirizibwa Allah nga ye
2: yomugabirizi
1: ono ampima mutenza aleme kunta olwokuba okukaaba nesigenda kaaba ngenda kwogerera mafuukule mpima mu buto nakaabanga oba nsobola okukaaba nga ndi muto
2: ndaga
1: nti
2: eno mubukulu
1: upgrade ebeerawo
2: ensalwa njongeddemu ku binonoko
1: nitwanoteekamu ku maanyi kasajja ako nedda
2: niyo n'akasene k'empisa
1: omuva kyosanyuka mbu twakula n'oyo naye mungu amutadde nyongera ku nyiiga
2: nafuya atyawo nsanyizaawo otya wali nakabanga bukabi netukireka bwekityo
1: nefesi nekyo
2: wano otandise n'osaka ku mikwano amagye tusobole okubanga tukola ensonga
1: zinokasi oli bali ku YouTube olange gyetukozeemu
2: facial expression
1: oyo kasi akola bwatyo maya byonna byazzaako busungu bumuli ku mutima
2: nsaabwekutundekwakankugjeko
1: nawe tomumanyi
2: mpulidde
1: gwoliwo owulaba abanywa nga mashallah omanya alwanyisiza era ebimu ku bigambo ebirwanyisa ensaalwa nga banyumiza ku progress y'omuntu ng'olabye kumaso galabye ku muntu akwisizako emmotoka mashallah byemu ku bigambo ebirwanyisa ensaalwa eyo mungu amutadde era oyinza nkugerako eddo nga mungu akimukumi nange ampe
2: alhamdulillah nani weyagaliza oyongera okujukiza omutonzi wo
1: yes nti wait n'ebigambo nno bitono nnyo mungu ajja kukuta naye wetulaba progress abanno kyepankaki naye gundi nno agiyina bwekyo ajja yeeyagwa namukomparinga noono kikikyo kiki ennyo lwaki togaa ne gundi aze ne kati ayina yayongerako bweziti lwaki oli okifaananyi kyo omutima wogugula yayina n'agwa nsaalwa yetudde wano
2: ememe mvundu
1: atunze bagenda pale tuna atunda fetu fetwazize kola
2: why najja okusaba ku change customer ali wali amazo mpa ku change sirina nawe sirina temuli
1: mwe mukola
2: mpa ye bili nazi ku design
1: omutima
2: mbe sirina
1: tugute
2: wachi customer agenda mu design ebintu fena tuvere
1: wao

0: abantu bagenze muloni, abantu bali mu reinvestinga mu business, nga wabadde tiyetagana ku reinvestinga mu buddobo. Tuvuddewo, twononye embeera zaffe, twelabisizza. Kati n'abantu benyini batunulako bati banakuwala olw'ebiruubirwa byaffe nti si birungi. So abaffe tutereze emmeeme yaffe, ky'olabika ku ngulu bw'oti kigenda kuba kikufaananira ddala ku kiki ofaana. Mulimu abantu nga bafaananira ery'emitima gyabwe, nga bw'atunula bw'ati nga n'omutima gwe bw'oti gukoze ki, era gusikiriza abantu abakwetoolodde okuba nga bafaanana ky'olimu. So ky'oyitamu, Mungu asinziira ku kiki ekyo kinyini ekifaanana mu mutima gwo. Emmeeme zaffe zivunze, tetukyayagaliza ebireetera amaziga g'abala gatuleetera emmeeme yaffe omuziranjovu. Ne bagamba nti muziranjovu no bamubyeko miliyoni yabadde wa, noli nawulira nga kimutebenkeza omutima. Bwe bamugamba nti gundi nonno kaweddemu nasa n'ekikoowe, naye bamugamba nti gundi yagoze kino, nowulira yenga emmeeme
1: mudinayo yagalakwe yaze ku buyinza bwa Katonda.
0: Obwongo bwo tebukyalina kye bukuliyeetinga, wabula buli
1: mukuogabira mudinayo n'agala n'okweyazika obuyinza bwa Katonda obugabirira
0: bukerevu.
1: Omugamba nti gundi Mungu yamutadde akoze bw'ati,
0: kasajja nno ago kasajja ako kazibu okalabirawo okusirika naye mukwano kalina ebintu byakenge gyekabikola
1: nedda
0: kati nze oyo munimbe nakula naye togamba gundi mama jaruna sozi nti yereka naawe tukulidde kawempe tutandikidde wadde bwe tuti oyo nolimba olaba ebyo bizimbe obirabira awo ne gundi yabimuteekamu oshege ekyo leka naawe otalina babuzigula ttaka naawe era ettaka olimanyi lina kubanga mu gundi ne gundi ne gundi abasajja beddiza Kampala yonna
1: babakozesa
0: oyinanga sente. Nze mmanyi abagaga nawetali bagaga, kati abagaga oyo ng'oyita abagaga bati tunulira gyasula naye ebintu zonna ezo projekiti za otegedde bulungi kati ya aganye okikkirize naye agala mukikkirize wadde nga neriyali temugimanyi nga naye agimanyi
1: agakwaza buyinza bwa Mutonzi obw'okugabirira nti yagabirira.
0: Okozeewo ki abakulembeze abo bogamba nti abeddiza Kampala naawe bakwesigise ebintu byebesigisiza gundi oli tetukkiriza si bibye
1: abamu jafuukana bakafiiri
0: ate ng'osaala
1: mudinayo oyo
0: ate mwoyinza obyogera bwoti mu bantu ngaffe abaatawakala mu mitima netutandika nga gundi ono omuntu si mulungi kubanga nze akabonero okwendabira omuntu ono nti mubi ye muntu obugaana okukkiriza. Ffe tulina bye tukola mu buntu ngaffe abantu bye tulinako obusobozi ne mulimu ebintu nga tulina okukkiriza nti bw'okola kino ebisigalidde Mungu yalina okukola ki okutambuza. Mulimu abantu bangi nnyo nnyo omanyi nti mu bye tukola si ffe tuli awo ntife tusinga mu bye tukola naye tuli we tuli kubanga Mungu akkiriza nti kintu kyo kisookola ki okubanga kikola. Abaffe emmeeme ye yimiriddewa, levo y'ensaalwa eriwa, gw'owulirirako ensaalwa munaku muno bw'otunuulira amalogo ge twesombeera ffenna tukola mu katale, ntunda nnyaanya, kusasula school fees bakyammanja, akaploti ke nagula olusi n'ennemba yakatulwana kali wabi, otegera ogula olugenda kayitamu naye tonnakuwalidde onkafuwalidde onjogeredde bisongovu
1: mafuukuule
0: onsombeera bizibu otandise n'olowooza nti amajinnya aga gwegamba otandise n'ofuna illusion endowooza bagira batya etali ntuufu olaba nga oloota nkutuga otebereza nze simanyina kutta mbuzi naye oloota nkugwa mu malaka oloota nkutuga lwaki emmeeme ye kafuwadde kubanga oganye okukkiriza entuuko za Mungu oyagala kuzifuga.
1: Baganda baffe katubaagalize okukyusa naye nga tuli mu lutalo n'emitima gyaffe bwetunaalemu okuwangula olutalo olwo tugenda kufuuka bansaalwa kijja kubeera kya bulabe nnyo, kiyinza okuba ekizibu ennyo okugenda mu maaso nga tuzannya bwe tutyo.
0: Omuziranjovu bamugamba nti soze ogwolaba alina emyaka asatu tekisoboka bane muleke namwe kusaaga oyo omusajja wadde kitegeeza nange ndi wabiri kati adinayinze n'emyaka ngaani gwe akayanira emyaka gyange
1: nalabye abazungu ati bana bebasanya oli bamugamba nti oli manager wa kampuni sanso oli amukozesa nga nze manager wa kampuni sanso naugaa oba gwe manager nze mabawo Garika yatengeza nti sasa wako kuli baraka onyinda.
0: Tugende dulo.
1: Tugende dulo.
0: Akumusinga fazali dulo.
1: Oyina nyinyi kizimbe kino. Ugawaye nanyi kizimbe. Nze mama we. Ngashaga lulaga nti alimba. Oshagira.
0: Utelevu.
1: Kati yeye wano uyinzo buli omo success yo muntu okuberanga oba bamara kumwebuza ako. Nee bikwatirako. You have your
0: way rabisa.
1: Jani. Uno lugendo lulundi wamfu.
0: Yesebo.
1: Olukulindiride. Abyabalate bikwatako. Baleke babe.
0: Butelevu.
1: Tubayigeko buyizi. Buza buza nti bagamba nti Dr. Mpima ina A and B C.
0: Yes. Jana kibamwogerako.
1: Ndyabifuna atya bannange. Mu mutima nga nguya mu mutima ogwagala oyiga. Bale yasobola atubifuna. Kuyiga nawe kopa.
0: Naam.
1: Nawe singo bogenze masi nuko lemera ko bifune. Nefe tubera mudina tusubira omuntu bagamba success yomu ne baba kulimba. Gwe ekiwa kiddako buza yabifuna atya bannange. Nange njige. Gwe mpima wona abo olimba. Ngolimbisa omuntu nti gundi alina ABNC. Ono wanabuza yabifuna atya. Tonja kusobola kubinyonyola. Nefe tetukiza tetukana na kuuliriza. Tuwakanira.
0: Nolwana.
1: Tisoboka. Tisoboka.
0: Ebanga
1: lumalangu. Baba limba nyona mwete mukiriza. Bujina baba limba mwere bafala.
0: Fufuza ba mchala. Bena kongo mtu mkulunze niwe city. Era mwene wabaka jie Kampala bandu mwagabala.
1: Yomasanga baba limba. Tuwali bade tubuza. Banafa akola mulimu chia chikola atia. Tuyigire kwa nafe tukole. Neno omu yogwa. Manga chichi tuogedeka ugo mutima mwubi. Kekuswa nakuwa chance kuyiga.
0: Butelevu.
1: Kusumura muyigira ko. Niyo bagambia mazimu tugenda banga gobera mu dinayo
0: andi ne bwana akusemberira bwana atani ko kubulya gobera muzala bakwita kuzolea gobera mu kuzolea
1: mu dinayo sibiye azemolo kazasa
0: ofunya no mu kisomo semberide atani sero kwanjulize mikono otani muli ali munda mugoli ne zala
1: nayo
0: tunakiriza era damla benga iyo giza ninga babananga abantu bazibu
1: olemedo fumbiza abana bo bonna baliya okubagamba nti mwana wa gundu yafumbiza omwana w'omuto abadde asigadde oyo yafumbiddwa naye ddala kisoboka gyavaayo asooka obuuza
0: bantu mmwe tubalaba nga mwogerera emikolo ati gye baabayiseeko ekiruubirwa si kya bintu bakuyise naye ng'omukolo yali mu gutanishing naye nga baamuyita bulungi naye nga mwana mukuguvumirira obafe okoze guliwa yo badde gw'okoze ogwo omulungi ennyogolo zaffe na twenkana
1: nakalabye n'amaaso gakali
0: mungaosikekali n'obugulu
1: ozakanafumbayo
0: sikekali n'obugulu wekakaire nje kagira wekaninga mbabasajja badde
1: balondalalonda
0: ndibambye omusajja namulabye yadde wa boda baze banyi babize akaka senti emboze okupa mpaka bwenaggwa
1: afuna ekimusanyusa
0: alajibye kinuma ayogera asika okugira okakasisa daloli amazima agamanyi kandi nemuva akamutu tabula bantu mwe abafe mwagala ki
1: banaye munyege nakuza omwezi 11 omwezi ogwokutoba omwezi ogujja tujja okutuke restaurant mu conference hall wetugenda okuba n'enteekateeka yaffe yafungiza tukole ebigambo bino mubirabanga ebitono naye singa obugenze maaso n'okukyusa mu bukyusa timing tolina kyofiirwa kuba na mutima mulungi tolina kyofiirwa kukyusa ndaba yo ya bintu ga buli kyolaba gwe kyanirize nti kituufu we bagamba nti gundi yazimba amasomero egundi mashallah neyakikola atya olaba olina kyofiiridwa ate okulietinze ruumu ya kumuyigirako naate bw'otwala sayidi togenda kubira togenda kufuna rumu ya kuyiga ogenda kuba mu dinayo tekisoboka tekisoboka nga kisoboka kitya mpoza alina omugaga gwakolera ogenda kubeera mwe togenda kufuna mukisa kumuyigirako namukolerako naye twalibayo tukozesa omukisa ogwo netumuyigirako netukyusa
0: mbulira akantu kano mu Luwalabu nkwe ssente tuve wano mungu asitula gwayagadde yenna era asuula gwalabye nti tagwana akadde konna nga talina gweyebuzizaako emitwalo ebiri
1: gikwaebitugwogeddemungu
0: asitula gwayagadde
1: yenna
0: talina gweyebuzizaako
1: nga talina gweyebuzizaako
0: mu Luwalabu emitwalo ebiri gikwate
1: mungu asitula gwabayagadde yenna ekyo kiganye leero ekigambo kiwanvuye
0: oyisiŋŋanya n'omugisa
1: ebintu bingi ebigambo bingi
0: buuza imamu
1: tujja kubuuza naye ebigambo bibadde bingi ebyosi
0: mungu asitula gwayagadde yenna
1: asitula byayagadde yenna
0: tandika ni Allah
1: Ana. Ziganye zaliro.
0: Ngira tuuliza radio palo.
1: Banaye mukirize tuwelekereze. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Program kola sente. Ye program ye ye byenfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayisewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ez'okumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente
3: kola sente,
2: kola sente. Eno yo radio evunamize mikutu jona
4: Robert Chagulanyi Sentamu
5: ndi musanyufu nyo pale FM gunugo mulundi kwango kusoso kubera ku radio omwaka guno
6: akadimi ka radio yo kagwera yo
7: kumusa mkatonyeze mwenda
5: goloza abantu bameka bampulira eyo matu wembera ku pal isawa bili zifana nange da chikasa
8: pal FM
9: ekula lyo muntu wabo
8: ekula lyo muntu wabo lijo
10: Toto kuingiza weekend mungeri ya style musiki Pili ya yiri yiri Ya chizungirizi Evi nyuma nevi sesa Amoira agari wo Ura agaka kwa wo
8: Gaso kila wa
10: Chanaku ovacha sanyu eyo joli Weekend evi ya nja uro Wanoku pale FM gudiru wa mkaga ne Sunday Muprogramu entanda extra Kusawa kumine mwezo kumacha Paka kumina bilirezo kumachia
11: Tojisubwa
12: Tojisubwa
11: Tojisubwa
8: Kukwani lisa, mprogramu entanda, extra, extra. Mprogramu entanda, extra. Ino, you program. Entanda, extra, extra. Entanda, extra.

0: gunene
1: nyo
0: nyo
1: ate tunafuna abali made Uganda made osanga ebimu bijja kongera kuterera
0: obuli yao
1: akimade gamba ati nabade ko ku Mariam High School wadde okungana labo walimu abasomesa abana abawala naye ajati wayo ajati rehema umebaza yagambye nti nagenze okulabanga abalala bonna bajja kubeerawo naye nze benagenda mu kinya kyange njagenda mu bwomu newole bijja okumbuuzibwako abaana bane batafuna yagaye waliwo ebijja bwenabeera wali wano tujja kubeera
0: fenna
1: naye bwenabeera
0: walinabeera wali mukabuli
1: nja kubeera bwomu naye ate bino ebitandeeta wano ebijja okumbuuzibwako nakyewuunyisa
0: ebitandeeta wano
1: kubanga sibyo byamupointingawo naye yagamba bwalimu bino abaana bebatabasomeseza bati basomye eddiini yaabwe ate bebigenda okumbuuzibwako
0: so nga bandeetera ku birala naye kennaalipooti nga walimu kinnya bagenda kumbuuza nti guwalina obuvunaanyizibwa ku baana abo
1: era
0: lwaki tebaasoma ddiini yaabwe
1: sheikh Jamil Mwonge nkwebaza kubanga abaana batera okusoma eddiini wano ddala kubanga bebijja okumbuuzibwako naye sibyo byandeeta naye bij
0: okutegeera okufanakobwekutyo abakuwadde kinene
1: kakati awo kindeeta ku kiki tuvaddeko nti walabyemu abaddemu abaana abawala ennaku zinera nga basoma ne batuwa ku ddaala eryo fe wetwasomera simanyi gwe kiraasi yalo naye nze abawala abaali mu kiraasi yange nkyabamanyi
0: banabona
1: salaama owa sheikh Temusuza nakano aji owa sheikh Kalanzi Bugerere Fatuma owa Haji Musa nalimbabalira ku ngala abawala balimu Madina owa sheikh ono wa Emirates Sani Dubai awo bona twalinga ku ngalo ate awo bona begayi banabana twabana bekatwe naye kati walabye abaana abawala bangi ate nga beetaaga okuba nti nabo banyikiza ekitongole ekiwalimu ekikyala
0: omuntu oba ayinza okutegeera kyetugamba omuntu yenna Allah gwatusaasiridde n'amusobozesa n'atusomeseza omwana ow'obuwala n'amutuusa ku ddaala erya thanawi oba tukufukaamirire omwana waffe oyo omwongereyo waggulu agende ku yunivasite asoma obuwalimu nga mukyala nga muwala temumanyi bwetaavu bwetulina
1: obuuza shekati nakanwaji
0: temumanyi bwetaavu bwetulina ku bawala abatuuka ku ddaala erya yunivasite abatuuka ku ddaala erya yunivasite nga basomye eddiini temumanyi bwetaavu bwetulina naye mumanye nti tuli
1: betaavu
0: mumanye nti tuli betaavu obeera ku ssomero nga biraali kwe twabadde ng'olina abaana ab'obuwala lunaana ng'olina abaana ab'obuwala lunaana basiraamu naye nga tolinaayo bakyala basiraamu bataano bali ku ddaala ly'abakyala ba graduant b'osobola kuteeka mu baana abo babalere endere y'obusiraamu nera olina kuleeta baseeka basajja bajje ba bridging up that gap
1: yes obeera ku masomero gaffe agogenda ku mbogo wano hayi nolaba abaana abawala basiraamu Mariam hayi abaana abawala basiraamu ku masomero gaffe gona noga maabaaluka bano bonna ba ummahati gada bamama ab'enkya naye temuli balina bisaanyizo
0: tolina womujja enzo okuva mwaka gwa 2004 twatandikawo ko ku puroguraamu y'okubangula y'abakyala abanaagenda okusomesa mu bakyala naye olaba abakazi abakulu nga bagambye nti seeka ffe twewaddeyo katusomeko obaoliawo tunaakola ekyo omuvudde omu abo bakyala baffe baisha mane haji mukyala wa sheikh Sekimpi ne tiimu eyo banaba koza barukaya bani ba Aisha Amiri batu watu olaba anga nenu olaba bata wano kusumu nebu bunabu baba banjirazi baba nakamu waji bunama maza kubera kumubereyo wakurumiru wakati kwaza tutia okutuka baba nakamu waji wakati kangenda mkirasi
1: ni batu ulayo
0: nenga tuteyo obasasira kubanga obasasira omwami wali awaka abana uwebali ofuna nzibo ufana kumwebutu chokate yetagiwa je abangulibwe baino okutawana kuotala baga nukati kari ya laita senga bana abachari abato senga bakiriza
1: nibagenda nibasoma
0: nibagenda nibasoma banangi abatu tusiriza kaba abana abubu wala bula mutikobu mutika kubu jubba wabwe mukirize mukirize mubu ongereyo mungere kanyina mubu ronji mubarago wetavu ati mba kakase ntie mikasu jabu jijia kutuki
1: jisi gale nanga jijia kutuka
0: mba kakase mbaba inakutia ntie mboli yao teba afu nebe jino mikasu jia dunia mbakambi baje jifu nila dara
1: meiti libo nte rogamba abana wala abana banrusi mwaga nti mwini chomu geno kwa wahidi mistress yu wanda visunso ni wabe shekati dana
0: shekati
1: time will come
0: nisi watunuli ya mtunuli ya mtunuli ya mtunuli ya mwanyi nazi tari uo
1: wali
0: sida irekita
1: irekita ni mistress
0: yonna mteka teka o
1: wenda bobo mseksu ni tafizi teba mufu unulida haka nti uwe when was maybe G what day li teba mufu unulida
0: teba mufu unulida kuka chetuo gera ku walilahi lahamdu wafe jechiri njogera ku mumbe ja wa zuhura
1: zuhura wali education center kalule
0: na yero gata soma nenga ati mwana wotu yafumbirwa ku senior 6
1: yes
0: yafumbirwa ku senior 6 nene tugamba doctor mugate wani yono tumukua de wano kubali tulina ati tunamukuma
1: na yagende mas
0: na ye tusaba tukanye agende mu maso hira na mutwara nami na mchara mufumbo atenga bwasoma dikuliye najimara tina asoga omuche yo kubera nti aina ko basomesa dalango mtu omwesiga
1: omwesiga
0: bwokola nokunganya abachara gati abanga abachara mgendi ule bachara mchara uja zibasuzi tobe na bwera likirivu nakam bwachi kubanga okaka santi abalimu moyevu asani
1: te asani te
0: kale no kigambo kyogedde kinene nti abaana ababa obuwala bolaba bolaba batuuka ku mutwe babulirawa abaana babulirawa
1: naye mubaguse insha Allah migaso tujja jifuna
0: wali ewange ne magomane nayo kawala kange aka Dr. Jemba kali yao neka ko kamba olaba dokati wabira unga metroni kale bina jambi katagata
1: abigata kubanga babi manyi
0: kwa babi manyi na yaba anabafiri wabira gane metroni tasobula kubua na mulaza haibu
1: wala
0: nenga abana bari mba seka
1: atenga beta kukina wa seka
0: atenga kukina wa seka
1: onsajja
0: bamubuze kutoka zaweza periods bzibara mu bare mu rubatia nyebo babira na abachana babiga babalimu enamula sino bazimanyi
1: All right, jikumu msambu, karajizo mweta pale FM, wauliza, tusokuru mwini mkatuno nyotu kina kuwa ngatukoma o, wali mprogram member special, nze Kalunji Yahya Msafandi, ne Sheikh Omar Swidiki, nda ula tovu hao, katukume o, ulifanyuma luwabino.
2: Obulamu bwe butaba bulamu, buli kimu kyesiba, emirembe gikugwako, okekejja na buli kaseera, weetaaga abakugu, bakujjanjabe, okumalirawo ddala embeera eyo.
3: Aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure okusanyalala infection sukaali allergies prostate abaami ab'enyuma omugongo ebizemba n'endwadde endala nnyingi bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology hydrotherapy aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal okumanya ebisinga obakubire ku note 7785 chinana mumwenda oba note 7532 oba basange ku Lubaga Road ngoyise ku ngalabi na mafuta ga Starbucks beba Regan Natural Life Massage and Herbal Center.
4: Hello.
5: Yes, sebo mwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broker?
4: Yes, broker wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
4: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka?
5: Ngabi satu.
4: Bei wa jigambye?
5: Bangambye satano.
4: Ah, deda seveno zali nyamuko.
5: Yidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
5: Singa kweta kwa wabwe.
4: Wabwe tukosa sagroba weza kote malzon.
5: Owa, kusiga nye musiga.
4: Ogo
5: mutindo kusashulile sede zona.
4: Guli umite.
6: Global Paint, a reliable product.
7: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
8: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which may be reversed by rehydration with water.
7: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
9: Aha, Amina, waga tegedde.
10: Atagaliwa.
9: Munange, waliwo kampuni ya insuwe zimbidwa ku musingi gw'abasiramu etuuse mu Uganda.
10: Olimba nawe.
9: Akuno si kulimba. Kampuni ya insuwe y'abasiramu eguddwawo nga ye Tamini Insurance. Era nga wenjogerera maze n'okwegulira moto third party mu Tamini Insurance.
10: Banange kati nkoze ntyo okweyunga ku Tamini Insurance.
9: Tamini Insurance esangibwa ku Trust Towers ku Kyaddondo Road. Empereza yaabwe ezimbidwa ku bwesi gwa atenga temuli riba
10: kakati oro yabasiramu bokka
9: aneda Tamini Insurance yaze kuwereza abantu bonna okumanya ebisingawo kuba ku 0200 542 000 oba wereza email ku info@tamini.co.ug. Tamini Insurance erungamizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
11: Oyagala okutandika faamu ye y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Ku Gawa Agrofarm, tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm, ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 6 5 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumyabidi kumina musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkuko ni Gawa Agrofarm. Kakibula kasira katono dala janguwe wende semu tawamiru kwa wengkura kurana achasinzo obunene mugwanga fungisa tukore wapalo of Africa Radio bili abidi mumukaga wali kutuki restaurant ibu kisa chinyana mpindi ni Pala FM tiketi jifune kumitwale bidi joka wenu kupala FM ku Infinity Beauty World Echengera wamune ku AK Islamic Book Center sina chindi nguhita ku noti musamfu tano bili kumi neemu kumi kumi na bili fungizat kuru wa Pro Africa Radio gini kusumu isi kumi na rumu Oktoba tomusuwa awagidwa
12: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life
11: Jin Boss awakutusa kutukutu kwezo molembe ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China Dr. Mark omujanjabiko nsuweza abolichika Mindset Smart Farm Agro Limited. Paramount Property Management. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. Women Program. yungiro kutigiri dinio ukujiki nenya uwamuno kujiki nkuka ngatuli wamo niwa masheka wenja uro buriru wa mkaga ukuwa kusawe mwezo kumaja paka kusawa satu program mimbali special nge kurete dua
13: alijana toraya kulaga nanabo okusome sobu silamu kumitendele jenja ulo muyuganda ni waweru wayo okuko zese mikroja hijane umura mubutufu wajo okuba lila zaka nukujitu usakubetavu kwa sana kutabaganya wafunyo butakanya kusongeze nja ulo alijana toraya basa angiwa wabakuli kubitala bakubileko kuziro musambu ziremu chendamu musambu nsambu habili mumuenda wabakuziro musambu ziremu ana atano musambu nsambu mumukaga wabakuziro musambu ziro satu chinana muemu mkaga musatu kumina mukaga alijana toraya
1: Chikumi musambu katunizo mida pale FM kwetuli kwewa zoku bandu shage na maso ngo chatuliza tuli mprogram mbali special alijana tugaya betulina bo tuwagami niti nakulwa yetu gila kutunulia kumusonga ya fe bichi uvuli yao evi jabaraka obebi ni misabaraka musonga ya fe insha Allah utana sheke tutandikila u nakulwa liru
0: akulu musta'ina nbillah umuntu Allah subhanahu wa ta'ala ya mutonda na muteka munsi mono
1: yeah
0: na ye alina ensonga ze nkuru muntu alina ensonga ze nkuru munsi mu kuwangala muno
1: yeah
0: na ye mu nsonga ze nkuru mwe muri ekigambo ekiyitibwa arisko obugabirizi
1: obugabirizi
0: ate ku kuyimirirawo na ye obugabirizi Bogazi wa muko. Era buangiriza njawulo. Na ye nsangi zino. Abantu okwemulugunya kunji. Kubugabirizi.
1: Kubugabirizi.
0: Abantu balabanga butono nnyo naku zino.
1: Okay.
0: Abantu balaba nga tebucha Tebuche sigika, tobera na chintu nobera nga ukaka sati chijia kubera o.
1: Ya. Yeah. Assurance, no.
0: Tuwali assurance. Buono oneke nyono oneka jota inza kukireza uli ya kugamanti. For example, bukabili zingobu ebi mfuna.
1: Yeah.
0: Gati, nafuna uo bukade buwange munana, nintani kakabizi. Na yon fanyumure miyake sato ate.
1: Buna.
0: Si, buna butokoma sebu weteo. Abulina tawe nyumiririzamu.
1: Yeah.
0: Songa umutu akugamba nti lio mtu yakolanga kitono.
1: Yeah.
0: Ne yati no labanga alaba kubyakoze.
1: Byakoze mwana wattu. Kwani mujeje afete bayina bingi nyuna yati yali mu baraka ngalivuka. Yali mu baraka.
0: Ochitekete.
1: Eh.
0: Nena seseze ya abantu.
1: Watia.
0: Neba gamba ati evitu vye bie uunyesha.
1: Eh.
0: Tife basadeba fe semule. So nga kasa wuka sukari kabira wawo.
1: Eh, ni Mustafa kabira ngao.
0: Nga kabira wawo mwisa.
1: Eh.
0: Elanga fa mazi. Ogenda kasa wuka sukari. Yaka kunya mazi. Ogenda kasa wuka sukari. Yeah. Nose na sukari note kama. Okwa samu na chivatu no.
1: Eh.
0: No yola note kama tape koyo note wula amazi amazi katunywa galibu sukari ne mugamba kati bina wade gamba bina wade gamba kati bali menye kati kasabde no zere gabu tata jawa pawe tunde tata jawa ne mugati fe kasabde kati wale wera atama atamani kasabde yani atamani
1: era je kuzana ngati se kati kasabde chiki
0: kasabde ngabwaita no muulira tata yagenze dda naye nga awulira kasabde tebuza kiddako akwata bukwasi rusunia na yambuka
1: omuchinjaji
0: akubye kasabde nga ategezeza abantu tusaze nyama tekeza kisagamba tata tewali simu
1: Bayi do tuwali simu.
0: Tuwali.
1: Nga chitegele kese mwenyiti. Olomu kaga nyama.
0: Elo kasa do oru yita. Nga omukuru mumu ya kuwata sikisunia. Nga atuwala. Elo kasa do mchijaji amanyi. Ntie wa sadiki. Ezo ziba chilo tano.
1: No question about that.
0: era ngoluto kanga data teka vaza mu tata agabwa koma wambulya bulizi titwajeye va era ngadeyo oba iseye wapita kati batu tene batu teva Evyo kasadde mwabata abata manje kasadde ende twabanga obucha zino za ulikana
1: ko batimanga butemya omuntu nyo kandi
0: mumwanyi
1: mumwanyi basaze
0: nega we basala nyo kati kasadde garagirira cyabyo cyonaga cyuri lati basaze iki basaze ente niba gamba cyugati uri asese niba gati kaka neze wange si sichangu kusanga ya kasawo kasukali naye nakalabanga bubwe nabira ngomulwadde ngomuntu asubulu kuleta katikawo bakalabandi mulwadde bwe bitavuka olubamu bajja kula bakasawo kasukali naye mugaze nakaguze narakaguze
1: ya we deoti batye kirawo
0: ateye kiro
1: kati
0: we bulamu tukalutya
1: wetuangalira
0: so abantu ndozo gema robo za ugetulira okukaba kunji
1: kaba kunji
0: okukaba kunji obugabirizi bulabikanga obutono bulabikanga obukereye
1: nokeye
0: okereya kutende okendera
1: okendera ke
0: otula bwoti kati ngabo walimu buvunanyizibwa bwaffe abaffe kiki tewabanga waliwo ensonga tewabanga waliwo ensonga lwaki embeera eno bweti bwefaanagana sheikhu al-allama wano waliwo ekitabo
1: bwekitaani ekyo
0: mafatihu al-arzaq من الكتاب وصحيح السنة.
1: مفاتيح دوزا كاميرا كلا يقولون شيء.
0: آه مفاتيح الأرزاق من الكتاب وصحيح السنة النبوية. الكتاب شنو؟ كاموالي ما يتبع محمود عبد الملك الزغبي.
1: الزغبي.
0: آه دكتور يا والدك الكتاب شنو؟ كيف رميرا مو لايبر بجيتا دارو الغد الجديد اديشن ياتشو انو جننا يطبع الاولى
1: في غوندي اسوكا
0: اها يقولوا مواكا غوالو كومبينا اساتو مويتانو مو مغونو غوافي يفولوا مواكا غوانكو مبيني مكومينينا كتجيز انتي ريمو مولمبي
1: ريمو مولمبي اسرينا هذا
0: اها ابيسو مولوزو
1: byobugabirizi mu kitabo ne mu Qur'an ne mu Sunna
0: aha ongasinzide mu Qur'an ne mu bikambo byombaka
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kupeje yekinana mwesatu yaleta we bigambo okusoka bya Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen yaganti وجتي الله سبحانه وتعالى ايتي و الرزاق
1: مغابيريزي
0: او مغابيريزي نيو يا ليو بيرا كتشي يا غانتي اكيغامبو الرزاق صيغه مبالغه من الرزق انجوكي السوكا
1: السوكرميا
0: السوكرميا كغابا مويتيريفو
1: wabugabirizi
0: baba yeyogera ke kati inna allaha huwa arrazzaq
1: ebajita nakongeza chikolwa
0: ngane necho chiti arrazzaq yakanti wa huwa al-ata muyitivu kuwa wa okuwa nabira ko bujunizi bweyesembesa
1: na
0: wano akaya nabatuwigiririza tuteke dwo usoko okumanya ekigambo ekikulu
1: kyekirwa
0: wakati mukwemulugunya omuntu agwana okusoko okuddayo okumanya obugabirizi buvaawa
1: Obugabirizi buvawa.
0: Riziki evawa. Obugabirizi buvawa Allah. Bulina je buvanga nayo siwalala wabula buvawa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we yatonda abantu. Yerekero obuvunaanyizibwa bubagabirira.
1: Bwokubawa.
0: Tuwa bwe yagamba nti la nas'aluka rizqa. Nahnu naruzukuka. Nze nja kukugabirira. Sikusaba kwegabirira. Nze nja kukugabirira. Tujja kujiraba aye mu maaso gye tugenda omugenda. So wakati mukumenyeka na maduka gafe
1: n'okutawana
0: zafe n'ennimiro zafe n'okusoma kubalo mtu asoma na gato bodi yao
1: nafuna kaliziki
0: nafuna kaliziki nyabise mukusoma okubanga we mirimu ejenja ulo mutusubira okujja omuntu atekeddwa okuddayo okumanya nti obugabirizi boli mu mikono gya Allah
1: jalla jalalu
0: nsobe yo nojagala tujinoganye era tujimanye
1: kubanga iwe musingi gwe tuyagala okutuuka ko kubye tugenda bagamba
0: kuba gwe musingi gwe tugenda okubagamba kubanga bwomanya kino
1: ebirala binzo kwanguyira
0: lwaki jagala lwaki kugamba bwe tutyo for example bwekibanga ewa Allah subhanahu wa ta'ala fatlubu inda Allahi rizqa
1: saba
0: musabe munonye nga munonya obugabirizi nga munonye wa Allah kitegeeza nti tebikoma mu maanyi gaffe tuyina gye tuyina okulaga bweba sitampu agikubako esembayo
1: nebifuluma febyaffe bituyisiramu buyitizi
0: naebyo n'ebirala by'oba okoze biyitiramu buyisi ndowooza tukutegeeza otegeere nti senga for example senga onoono oyo onoona wakati wo n'omugabirizi ojja kuba olinnya gye gava
1: kyekigambo ekinene kwega wano effort oyinza ogisaamu bingi nnyo n'okola kino n'okola kiri naye ate ng'eri awava sitampu weyonoonayo
0: toyina kale oweereza oli musomesa mu ssomero naye sente zo lwaki zikeerewa
1: oyinza okuba walinnya gye gava
0: tobanga head teacher wayonoona temuli makambugu nga requisition bwegenda y'emisaala bwalondobamu abasooka gwa uteeka kuba n'afuna olufuna
1: oluddako
0: n'olabanga ekoze etya ekeereye oba n'atekikuwa mu bulamba nagati mumuweko kitundu
1: oli
0: alina upper hand gwe n'okola naye kyokola kirika kiinakawo ki sibunayinza okubeera nga baasa ateekateeka requisition nga gwoyinako akantu kakati kiba kitya okuba mu akafaananyi ng'obugabirizi bwaffe bwebawo nga ddala buva wa Allah bwebeera nga enkolaganayo ne Allah
1: agamba mu bufunze toli mu good books
0: nga toli mu good books tolowooza nti
1: kikosa
0: kiaffectinga kidobonkanya ayinza obutakusumululira bulungi
1: kyekiba okumpi n'okutegeera
0: okukaaba tukaaba naye tulina okusooka okuddayo tuula ebintu bino
1: n'okwekubamu ttooki yes
0: where did we go wrong
1: tetugamba bugambi nti bannaye tukola nnyo naye tebigira
0: byayonoonekerawa so omusomo gwaffe guno nayagadde tuyimirire mu society yaffe mukaaba kuno abantu kwe bakaaba sikyafuna tebitambula bulungi sente tezirabika twala tugende kicheki obuzibu bulirinda wa obuzibu bulirinda wa omwalimu bwe yatunuulira kyetwogerako obugabirizi
1: gye buva
0: yagati wa yanqasimu ila kismain
1: mirundi ebiri
0: obugabirizi buteekulwamu emiteeko emeka
1: ebiri
0: tujja kutuuka yeyo buteekulwamu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka guyitibwa amun waliwo obugabirizi obubuna
1: genero
0: obuli geno nagati wa khasun ate waliwo obugabirizi obweyawulidde yagamba tifalam obugabirizi obubuna kullu ma yantafiu bihi lbadan
1: buli obugasibwa
0: omubiri omubiri oburiziki ebuna buli kyonna omubiri gw'omuntu
1: kibegasa nakyo
0: ebera riziki naye ekika kya riziki kino kyekika ekibuna teyakomaawo nagati sawaun kyekimu kana halalan
1: kibenga kya halali
0: kiberenga kya halali au haraman oba kiri haram wa sawaun kana almarzuku musliman au kafiran
1: tekivaayo oba kyavuddemu musiramu oba si musiramukyegasa kya mubiri
0: kasita kibeera nga kyegasibwa nakyo omuki
1: omubiri
0: kyegasibwa nakyo omubiri kati bwotunuuliraawo ekyegasibwa nakyo omubiri abaffe ekisulo kyegasibwa nakyo omubiri
1: istira
0: fiha rahatu lbadan omuntu mweyebaka nawumula omubiri gwo ndikukola gutya olabanga risiki bwekiyingira mu risiki asakan ekisulo olaba gwekimanya okumanya bino ebintu byetwogera ku byewuunyisa wekimanyi ti gwaliko omulembe ng'abantu tebamanyi mizigo
1: ngate muzigana nagusulamu
0: gwaliwo omulembe ng'abantu tebamanyi kiyitibwa muzigo
1: abasula amayumba gaabwe
0: ze wenzaaliddwa nga simanyi muzigo
1: yonoogusangawa
0: nga wagusangawa bakulu baffe bwe baakulanga oga nti muhammadi genda osaliwali zimbaawo ngaakuba babagema ennyumba yaabwe eyemmuli ne basimba enkondo ne musamba akadongo
1: nemutema essubi
0: nemutema essubi oba ne bagulaba omuntu gabira mukayumbake gwomanyiyo baaba we yabeera mumuzigo
1: simumanyi simumanyi
0: kusesiribanga omuzigo ngaani yabeera mumuzigo kusesiribani yabeera mumuzigo
1: yengeogusangawaogusangawaupangisa kuwani
0: era wagupangisiza kwani ero byabeeranga mubibuga yaani yabeeranga mubibuga nga nebasemule yavangayo
1: najjanaddayo wakawe tasula mukibuga
0: tibasula mukibuga hatta newembaddeyo nga nvubuka ngaera abantu ezo tracta embanyumiriza nga bantu bajja mukibuga ne baita ebyamaguzi byabwe ne babitunda nebaddayo nebaddeyo mumaka gaabwe byali byalo naye gwomanyi nti okumanya okukerewa kwa riziki gwokimanyi nti olwaliro majority mizigo
1: omwana giramubwatinifuna akayumba awona
0: enamba esinga olwaleero eri mizigo kati yuanun buli omu yemurugunya kugasibwa kw'omubiri waawummulira nga wakusasula buli mwezi
1: riziki
0: hathi kaida guno mutawaana munene nasalu llah alafu walafiyata fi dunia walakhira okumanya risiki etufukide ekizibu ekivudde mwebyo emize twara kugende nenga kya isawo obugabirizi amun ojja kutunuulira okuviira ddala eyo okugendera ddala ku mbeera eddala obugabirizi obwengeri eyokubiri amma risku lhasi obugabirizi obwenjawulo bwe buluwa fahuwa ma yaqumu bihi ddiinu ma yaqumu bihi addiinu obugabirizi obuyimirirako eddiini buyingira muki obwo min al ilmi nafi
1: iri mwegasa
0: eyo riziki
1: riziki nga wakedde wano noyogera noyogera tofunayo kasimu kagamba nti wayi sidiiki kulikayo naye amafuta oba wazze otiisa siriba okuva nothing
0: kakati eyo osigadde wali muamu
1: ate nsigadde
0: muamuogali okujukuka osigadde muriziku naamu amafuta atwala tugende osigadde muriziku amu kati riziku nakhasun riziku eyenjawulo allah ajawulira bamu tesangibwa sangibwa buli bwamu egasa omubiri egasa omuntu ajetaaga emuyimirizaawo naye ebeera ya khasun
1: yaba eyawulidde
0: allahu akbar bugabirizi bwanjawulo
1: ngenda nvaayo ngenda nvaayo nzijayo
0: vayo aga nti ama risku lhasu leka kusiba wamu riziki nduli riziki etekulirwamu engeri ezi kati okwemulugunya kungi nnyo kweri riziki esoose kulya yakubu bihi lbadan kwewenawe nebaka yakubu bihi lbadan ekyokwambala yakubu bihi lbadan ebyonna rizikun yakubu bihi lbadan risku lhas
1: eyawulidde
0: ma yakumu bihi ddiini omutasuubirwa okubeera mu nsi muno okugjako ng'alina enzikiriza ng'alina system mwatambuliza obulamu obwo allah buyamuwa naye tebuyimirirawo ma yaqumu bihi ddiini min al ilmi nafi okuviira ddala ku knowledge egasa bwe twayogera luli knowledge ekereye mu bantu egasa kati bweba riziki riziki eno yakenderera ddala osanga semaka nga laisa indahu ilmu nafi
1: talina ilimu egasa
0: yetaata waka naye la ilma lahu
1: talina kumanya
0: tasobola nakukulembera bantu be muswala
1: nga yetaata wabaana
0: la ilma lahu era akugamba ugatiti sisaabisome
1: gwe gundi simwetutwasasola sikulu sente zaffe jayangu otusanze
0: ma yakumu bihi diinahu talina n'omukyala talina ate obasanga kibalidde n'abaana baabwe nga tebalina
1: tebagirina
0: eyo era tekomaawo walamali saaleh
1: naye oliziki
0: allah okugabira okukolayoakalimu
1: akatuufu
0: hatha risku llah
1: allah mugabirizi wakyo
0: era bwoli mbakutegeeza gati bw'olaba osobodde okubeera nga takuumu biamalin saaleh tugeze osadde ihmadillah
1: osiibye
0: ihmadillah
1: Ogenze kumumra?
0: Ehmadillah.
1: Ustadase?
0: Mwana, uri mtu ngaba lala. Na yani ya kusobose sezoko la chino. Allah kuwa delizikieno. Na kuwafaka na kuwa ulida. Chata wadeba lala. Chovula banti. Abadu magina kuteliza Allah. Bukante alhamdulillahi. Lathi hadana. Lihada. Wama kuna linahatadia. Lawla anhadana Allah. Rizki. Esoke ya. علم النافع يفهم العمل الصالح وكما نيوكو كسا كوكوفامو ميريمو ميتوفو كتاوا غواتو ودي كمانيا كوكسا غواتو ودي مغابيريزو وكفونا اتشو كوبيري اتشو ميريمو ميتوفو تتشسانجي كسانجيكا
1: سيشابلي جو
0: والرزق الحلال المعين على طاعة والرزق الحلال مو kati risko na khas muyingiramu obukabirizi nga bwa halali techiko mau al muinu ala taati llah
1: always going to talk to
0: Allah yeta go kwegendereza
1: ngo
0: bisoma waliwo omuntu nga Allah muwadde obukabirizi obwo obwa halal na ye gwebutwalanga abweyambisanga abukozesa kukusinza Allah musinza ze kusinza Allah ebera riziko na khasu
1: riziki ya ulide
0: kubanga kathirun yamlikuna alhalal
1: be
0: abantu banji nga asobola kubera nayo obugabizo bwa halali na yenga tabukozesa mukusinza Allah we.
1: Tebo muyamba. Kugenda kumuyunga kubuterebu ne Allah we.
0: Kakati. Walihadha jaat al-ayat al-karima wa lam yaqul ar-raziqu likathrati rizqihi wa kathrati ma yarzuquhu. Olwobungi bwebyo byagaba. Nobu yitirifu woku gama kwe. Yeso ngaruache rinyeri uriajia mu njogera ya arrazaku musikatul mubalaga. Faladhi ya ruzukuhu Allahu Azza wa Jalla la yuhsa bi itibari ajinasi. Allah biya gabirirana biyo biya wabatu. Tebibaribwa mungeri zabye biye ezenja uro. Agabu kuva ku bisuro
1: yeah.
0: Ogenda ku byambalo ogenda ku byokulya ogenda ku ntambula atenge ebyo nabyo nabyo oyogera byanjawulo byangereze njawulo fadlan an anwa'ihi fadlan an ahadihi yesongerwachi Allah yagama ti wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها بمعنى ويعطي الله الرزق بحسب الحال اتي الله سبحانه وتعالى ابي ويبتوند بيونا كاتم بمتو نوريرا مو بانتو بوكا ني يبياغابيريرا بييتيريفو اوغيندا مو بيوكا اوغيندا بينيوني اوغيندا بينيانجا اوغيندا مو بيسورو اوغيندا مو ماغيغي اوغيندا بيونا دلاسي الرزاق
1: والرزاق
0: twaga lukuba gamba. Wakati nga mu complaininga. Chabeyo kusoko kumanya. Nti waliwo jebiva.
1: Waliwo jebiva.
0: Jebiva. Mugendo kwetu nulamu. Nga walunji. Tulabika bulunji. Erioyo agabirira. Obori yao. Asumurure. Nga asumururira fa. Balabika bulunji. Jali. chetuagalo kulike mabigoru walero tetubanga tuwayo noneka mumaso goyo agabirira na akuatamu
1: akuatamu jabusut
0: gwakuwa mpule ininga era utatuja kusukau gwakuwa mpule ininga buwe kuwa mutochi olaba angula bikotia ewoyo akwata musa utujite nsawu akwata musa oba akwata mukitavuche wali ajje yakuwe ogwanide
1: era enkolagana yamwe yeyiyo
0: yeyiyo dale sinzirwako kuwebwako
1: kuwebwako obo kubaraka ebyo byombi ebiri jeno nebiri khas
0: otunuri bwako gwe
1: ha oyinza kujara complaining naye nga bakulanga kandi ine yane nga surat kabihan
0: omwane ye wagula joli kizibu wali okujja nakusaba kya kusaba
1: nomuuliriza
0: nomuuliriza era mugati kalungi
1: di okuva na di
0: okuva di
1: omanyi mu omugaso
0: okyegedde omaze n'okomawo
1: okutuusa lwakutegeera mu omugaso kale
0: eneyisa yo ogimanyi siganye olina obwetaavu olwaleero gyendi
1: naye neyisaayo nenkolaganayo nenkwataganayo naye omuprovider
0: nakugamba obugambi wano nsonga ntono ogikole wagamba newekandaga n'ogenda nsizeeyo okulaba ng'ojja kuŋŋamba nti taata nina obwetaavu bwape esente bwotyo
1: ate nga ye ina kukosa nyini yinza kuba tomukakasa nti yeddala ye razaaku ntiwulaoli ebirala kati agira okulaba byonna biganye okukola nogana nenaye twalibaleta
0: so baganda bange tuddeyo tusooke tumanye mu bwongo bwaffe wakati mu kwemulugunya nti bye twemulugunya biina gye biva
1: biina gye biva
0: tebiva walala tetujja bakwekayo biva wa Allah amaduka tujja gaggulawo ennimiro tujja newewunye bw'ogenda n'okaltivating ettaka n'ojja okwata ebijanjalo n'obisiga kasooli n'omuteekaawo n'omuteekaawo nga wallahi tojja kusobola kumugjayo
1: otamujayo sooka osookemu kumugjayo nti oli akira sajagaanaga nti nagenda naye omungubeni omugamba nti enju bwenadda kyetadde mu ttaka ekiti kijja kuba kimeze ate wekitinamira kijja kujjako n'ebirala kati adda n'enkumbi ku bbega ngaobagemuga nti waliwo kyogenda okujjayo
0: naye ng'ayina okutonyesa amazzi ameze ekiti kino akibotolereza ettala ettaka kijja
1: newapiseeko
0: naye oyo agenda okukolera bino ku nnimiro eno kumuwoko ono gwa
1: ogamba nti
0: enkolagana ye eri etya naye olabika otya gyali ddala ogwana okuweebwa tusaanidde nga tetunneemulugunya omumalu we neekubamu ettooki nga sineemulugunya yes ndaba nga bikutte naye ateetegedde ti allah yakola atya
1: yagabirira
0: gwe neekuluga ti naye ndi ntya ne allah ono
1: waliwo ekibuzo kinene
0: agaba ono naye ndi ntya noona
1: kubanga oli ayinza okutwala obuwungu bunene nnyo ku kuteekateeka naye ng'ate fawahisha ziremeddeko shirikia mulemeddeko
0: gwe naawe wetunuulira omuntu
1: riba giremeddeko
0: eyaguddewo akaduuka eyaguddewo akaduuka oli kubayitewo awo bonna abeeko ne bakyamya kuba ni beyaguliddewo tabamanyi
1: walla
0: Tabamaji.
1: Ndema bayita uwa nubanyi. Ndema inzo kujira mebati.
0: Na yoli achi amie muko. Abasa tu abatano.
1: Bacha ame.
0: Na yenga atude muruna kuoruo. Watu de emizinda rujimu yeto orode. Kuzukuri. Hayya ala sala. Hayya ala alfala. Oyono nga aina wawe kiragiro kye wa aqimu swala olira zaku aina kuchamye na abaguzi aina wawe kiragiro wa aqimu swala ngene musala musalaga ononatura yakanyiza mutura yali guddewo nebazina razaku amuleba ati bamukowundi nokulira akola atya
1: awulide
0: Nia aga sija kuvaa sinafuna.
1: Tomanya nizo kwa na hagendo kusala.
0: Sija kuvaa. Nera asiri sija kuvaa. Akaungezi. Akura wose wakati. Ngatatatimu. Nero situnze. Razaku waisi zote na yeku. Murunakuru na muwe mulu kunyiza. Sima kwa mbibia tegela. Tegela.
1: Waisi zote ya.
0: Where is this road? Banna. Okwe murugunya tuandie murugunya.
1: Na ye.
0: Nechi zo kubanga tuari nyajegava.
1: Atebo njini hapa tuliriza wana tulaba. Bari, baba, amanyini na nagali na linya yo.
0: Mwame njini mwame njini mwame linya yo.
1: Nonya kubustinga china ate. Adai, vinyuma.
0: Njaga na kubashu wali. Mbwemba mchara vikabu vijari. Obu gabili zitu chakava. Agabili na. Mbwemba mchara vikabu vijari. Mbwemba mwana tose wala kumuta. Ngachiwa jijori. Na ya inzo mutatuta. Mbwemba anga fete tuta vana bafe bachiwaji. Mwana wachiwa jina katitati.
1: Takutegira.
0: Business sabi zaadu mwaka nyemu. Ati sito zirina. Mpa wakadomusa kumbustinga mu business. Ngati wengula gina mwese mwese noko
1: ya. Nge.
0: Koso uko joku nono wakadomu vili jeni. Ngati wengula gina kula gidenze. Ye wakoma diyo kula vikariko jeni.
1: Jeni. Kati uze ji.
0: Mweta vwe mkulese sebo.
1: Nzize.
0: Nangu nsangize ni nevi zivu.
1: Namu kwa dulo.
0: Heyo mbira ya fia mundu. Mwaka kasa aruma. Kofi tachikola.
1: Achikola.
0: Inna Allah la yugayiru mabi kawumini. Hatta yugayiru mabi amfosihim. Mubigambe bisingo kubere ribi. Tetuli bulungi.
1: Tetuli bulungi.
0: Endabika ya fesi nungi. Enkola kana ya fesi nungi.
1: N'omugabirizi.
0: N'omugabirizi. Omugezi. Yandi ba dafa yarongose. Toka ababukabi.
1: Katanda ba complaininga.
0: Katanda ba complaininga. Ebita tambula bulungi wakati iwo na agabirira. Birongose.
1: Birongose. Chikumi umusambu katanyizu mwenda pale femu kwetuli. Tutu nizo kubanga tuja kusuka kawo na kuruwa ilo. Mukirize tukomao ate tugudo mliango. Insha Allah utahala tuja gena tugazia. Tuyogede kwa bigambo bibiri riziki ebuna ne riziki ya ulide.
0: No kubate gezanti. Riziki inajeva.
1: Inajeva.
0: Mwademoto nulida omu. Mwuduka.
1: Kwa mwene ama sato wakula marunji. Nestowe. Nestowe zijude.
0: Inajeva.
1: Inajeva. Kali.
0: Jeva. Fewe tuno onereza. Chetula vye chisoke wako. Olia Jeva.
1: Owa switchi.
0: Owa switchi. Nkola gana ya fe. Chetula vikapuruji jari.
1: Ya, chetula vikapuruji.
0: Yeso ngaruwache akutemi.
1: Akuatamu.
0: Banja. Banjo kwe murugu nyakwa mwe. Tekubuka. Nkola gana ya mwembi.
1: No ya mungabirizi.
0: Na mungabirizi.
1: Na mungabirizi.
0: Sengamu na rogo seko la gana ya mweno mkabilizi.
1: Oboli yao.
0: Biandi chukamu.
1: Biandi chukamu. Ok. Aguliza chukumu sabu katunzi mwena pale femu. Katunzi ke onako lwalero simanyi
0: abahija sija kubaddako
1: eh lwacha ate
0: okujja ko kongera kubagamba ati banange efekatu fekatu bajukize
1: seka zakalia jali
0: Uncle Gabi, mwangu yimugende budyomu atwale ebyo byatekeddwa okutwala gyasuubira okubeera nti ajja kuyita mugende babateekeretekere obudde bwongera kukendeera obudde bwongera kukendeera n'abana ayita mu aljana tugaya nammwe mugye wabakuli ujje tulabe biidhini llahi tabaraka wataala ensonga zammwe tuzitwala gye ziyina okugenda mubadde bawuliriza balungi tujja kuongera okutunuulira bino tulabe buli omu ajja kugenda yeezuula ku buli mutindira gwe tunaatuukako leero twogedde ekyo tujja ekibadde ekyo kiri broad ekyo kigazi
1: tujja
0: kugenda tutemaatema ensonga emu ku emu kuba kino kiyingira mu bingi naye

0: Kunya senti. Otambula neno gena mchivuga.
1: Nizikana nincha nodayo.
0: Nicho odayo. Nozinonya. Hilo lako lako nodayo. So, fetuma nyanti. Tuina ufuna njibwa. Ogenda maso. Ngatubuli da abantu bafe.
1: Filimbi ya fui ibwa.
0: Filimbi ya fui ibwa. Atende chidala. Chienda kalo manye banache mali. President of ya choge la kundu. Banache mali. Dabate la nyo kubira ngabanyiga. Ulawa gunde yo joina. Babela banyiga mapesa agenja
1: uwa. Hey.
0: Kakato ulumu aja kunyige pesa. Abantu bafe bagamenta. Ah, filimbi tuwaji ulida. Na hitu bade tulinze uluna kuweluti. So abantu bafe. Zendi mumativu ntitai meja kutuka.
1: Hey.
0: Babela nga osu ula kola. Chiba ino kola. Tuweje mumbele no jitulimu.
1: Tuneza nyo esigi. Saba tusibule ya batu uliriza.
0: Batu uliriza njagala kubebaza. Mwena batu gobeleda. Mwebale nyo kuwagira National Unity Platform. National Unity Platform. Jeri eri strong. Wewa utuina challenges. Zetuina. Na hitu bebaza bantu bafe. Mwena mwena. Abaya ambako. Ichibina chafe. Mwuli mbeda. Abachalida. Abasive. Abaya ambako. Tuwagala kubebaza. Mwena mwena concern jemulaga. Mwebale nyo kukenda maso no kuwagira president wafe. Gumaro nda. No kuwagira integrateka ze chivina ze tuwela nazo. Na wako wate tutambulida mkinyigirizibwa. Na hivila na webitio. Tugende maso no kusabide guanga lia fe. Tugende maso no kukole lida guanga edisobola okutuyamba. Febe tukola. Sibia fe kuruwa fe. Na hitu wakala tuwele ne guanga. Abana wa fe. Abazukulu. Lebali ya galidamu. Tuwakala tuwele muguanga. Nga tusobola fena fena ukule ya galidamu. Nga tugenda kubuzi kwa. Tata oyani simanyi ovawa okufuna omulimu mu government twagala bere mugwanga nga kwagamanga buli muntu asobola kufuna che Twitter iko opportunity buli omu nga asobola kulya galiramu nga buli omu asobola kuvimba ate fenawamu tuzimbe Uganda je tugenda okweya galiramu ate nabana bafe bakuliremu nabo nga bajiya galiramu. Mwebali mwebali darasa wa saja kabaka wangale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Esgi.
0: Yes,
1: Zembade ntesa. Tudemu tufuwe filimbi.
0: Filimbi. Wakala njifuwe ile wanompozi.
2: E yufuwe.
0: Sewa tuwa njifuwa da ila. Abantu bafeba manyeti. President ya ina. Anti president ya vela commander in chief.
2: E.
0: Ya jifuwa teka akati.
2: E.
0: Mawa ya jifuwa nziseta kakuda.
2: Tena kundamu. Ago uba bendera weti tujidema vitu kwa hivyo na mbae.
0: Mbela ino wana watu wawa. Watu wawa wajidawe bendera vera o. Elawa gende maso. Tukolecho nwa chetu ina kola.
2: Hey.
0: Ewanga na felija kutele la inshallah.
2: Inshallah.
0: Yesebo.
1: Kale ampuliza tuyanzi tuyanzi mwabali nyo. Jamu sinzi deno kutugo bendera abade ku online, abade ku on air, abade ku TikTok, abade ku YouTube ne walala. Tupade na SG, Mwami David Osibangoya. Mzee Nyombi Mahmud Mbagaliza, Saturday Nunji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Sky view make your heart skip a bit a telly you won't regret at all. Get any flight for you and have

0: Kanuki kasira ako kudu sa programo. Schools grand competition. Ngay kudu sa ko. Third house hijan umra sa disease. Bakafuro amu kuko sa mikroja hijan umra. Ngabari wamo ne.
1: Plus corn. Bakafuro ba kuko lela lanje yomulembe. Ita fedinga. Gwarine chizimbe chisi wofu. Ngawa kwa sabi lanje bita tegerekeka. Tunenya musizi. Neda. Lanje je wagula yembi. Zako plus corn. Ultima ganye chizimbe cho. Plascon, color your world.
0: Ngaburi wamune, Spyro. Abakulira pichipichi za masanyalaze, iza Spyro.
2: Wafunira pichipichi ya Spyro, otandikuwa kwa kwa lene nsimbi. Pichipichi enoteko zisa mafuta, engine oil, clutch, blocker, piston, wapulaga, neda, wetaga battery yoka. Kwa boda boda, ekwe mituare nabedu. Atengo jifunira kushiringi skanana mbinazo ka. Atengwe yevuka, emalaki na kusatu. Ebife wafunira battery zino, katuwebili mo Uganda yuna. Atenga tuatanisa nukuteka wa masanyalaze aga sola, aga tuyamba kusinga masanyalaze gaba gavudeko.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ba'd. Kusokira daratwe baza Allah subhanahu wa ta'ala. Kututeka mwabu ababirao ni tujulida mpaka zinonge chitabwe cha Mungu chisomebwa. Se ebisere bisinga abantu tumala nnyo obudde mu bintu ebitalina makulu. Naiwe tuwa angolua lero tuzene tutuula wano. Tumara nyo obudde bwaffe nga tuuliriza kitabo cha Allah. Kigambo kikulu nyo. Era buli omu tabeerawo n'agamba nti obudde bwange mbononye. Olwa lero olw'omukaaga n'alwononye lwonna nasibye ku paalo. Oyinza okubanga ebirungi mu mwaka biwaakafuna byonna Allah agenda biyisiza wano. Wakutuula n'owuliriza ku Kulaani. Nolwekyo tukyebaze Allah subhanahu wa ta'ala ate twebaze n'abateesiteesi abateeseteese omukolo guno. Obulaba nga bwe bajja ewaffe mu Firidawusi ne batugala tulinayo enteekateeka z'okuteekateeka ku Kulaani. Olaba otya obeera nga gw'omu ku bagenda okuwagira enteekateeka zino. Yali tannaba na kumalayo ne mugamba nteekaako kwendi. Kubanga eno nsonga nkulu nnyo. Okubanga tujiteekamu obudde bwaffe ne ssente. Nolwekyo twebaza abawuliriza ba Pearl FM n'abalamazi baffe abatuwagidde ebbanga lyonna ne mutambula naffe. Tubebaza ne twebaza ne Pearl ebbanga lyonna okuva ku ssenkulu agikulira manager ne abamuddirira wansi awo n'abakulu abagitwala. Ebbanga lyonna okubeera nga Firidawusi mutwesiga ne tubeera nga tujja mu mpaka zino. Guno si gwe mulundi gwaffe ogusoose okubeera nga twetaba mu mpaka zino naye nga mulundi gwaffe gulinganduza gwa kusatu. So tukyenyumirizaamu era ne tubasaba ebbanga lyonna obutatwerabiranga mu nsonga nga zino ezirimu ensonga za Mungu. Naffe byetulinyumya byetuligenda nabye wa Mungu okutandika nabye ensonga insha Allah taala. Nolwekyo tubakubiriza mwenna mujje ku Firidawusi mutuwagire. Umuraza fizikyaliyo ne hijja naye ekyaliyo. Mujje mutuwagire insha Allah taala. Tusaba Allah subhanahu wa taala yabaleese obulungi ate abazzeeyo bulungi. Era tusaba Allah subhanahu wa taala buli omu ambeerere mu nsonga ze olw'okubeera nga awaddeyo obudde buno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utkwe yanza Alhaji Ismail Alubega kulwa Firidawus agenda Umra Services. Haji tuzula ikono aine mikole mireda jage endako na imba demu sabi agumikirizemu katono kubanga atomu langira Sheikh Siddiq Ndaula aina ye chigambo ni uchwa chimbibiri chensaba haji tugende na cho insha Allah. Amina.
5: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أبكرين بزبارة ديوبال كمتين رجام وجين جاولو أبكرين بنتي كتير كين ومنجري يين جاولو أباجي تدمو كواتا أكتو كوالي روانو ويتولي أبا أوليزيا bomukutu guno Pearl FM abami n'abakyala buli omu gy'osinziira okubeera nti ogoberera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumwebaza Katonda ebyengera bye bingi ate tumusaba atwongere aleme okutukendeeza n'okutuwa atuwe aleme kutuma. Nsooka okwebaza aba bakulembeze besoose okwogerako waggulu nti mwebale era tugamba nti barakallahu fikum wajazakumullahu khaira. Allah ayongere okuteeka omukisa mu byemukola abasasule musera ku nsi kuno ne ku nkomerero nga seerabidde bazze balamula okuvuganya kuno okuva lukutandika mpaka olwaleero wekuli olwaleero. Tuli wano lwa nsonga ya Qur'an, mpuliddeko n'okusomesa kwe baayise kutuba naye era ndowooza nakyo kiri ku Qur'an kubanga teriyo kutuba eteesigamizibwa ku Qur'an yebeera nfu ndowooza. Abayizi mwenna abavuganyiza mwebale kuvuganya era Allah abawa obulungi okuvuganya kwammwe naye mutegeere nnyo ensonga lwaki kino weekiri. Kino kiriwo si lwakulaga nnyo obukugu bwammwe wabula kiriwo obaoliawo abalala babayigireko bafunemu okwagala wakati mu kwegomba kyemuli ne kyemukola obaoliawo nabo basobole okukikola ababadde tebannakikola. Mbasaba mutegeere nnyo ensonga eyo buli lwe mubanga mugenda okuvuganya musobole okubeera nga mukifuna.

0: girira okubera mu kigambo cya shahadu soka njagala okwebaza bakadde bange nsabanzaala kubanga bebasooka okunsomesa nasooka entogeere katonda nombaka we nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: okunzizaako basheeke bange nga mukaaga
1: aliwa
0: Sheikh Kulumba
1: Sheikh Mange, Allahumma yarhamuhu.
0: Sheikh Haddadi,
1: Allahumma yarhamuhu.
0: Azin Sheikh Muhammad Abdul Hafiz, Oyom Misri. Nawa ababadeho, atugenda jiwali okubebu uzako. Mungu abasasire, kubelango waliru, nina ibigambe binteke wako, wabiwa impa.
1: Ya.
0: Mubukuli wange wenina. Si mu myaka yokka nene ndabika yange erabika nti ddala musajja ono asaanidde ekintu kino
1: asaanidde
0: mu byengera byenfunye omusiraamu nsaba Katonda abinkuumire
1: amina ya rabbi
0: era mpeemu omugaso mu bye byonna byenfunye
1: kudunia
0: wal akhira ate mukeeranga bwe twayogedde kitoyi kyofuna mu nsi muno nga Katonda akiteeka mu pulogulaamu yo nga tekiriiko oluvannyuma lw'emyaka gino gyenyenje nziramu abantu ate banneegombye ennyo
1: ate
0: simanyi lwaki banjagadde ennyo kubanga nasooka oba Alhaji Yasin Bakaluba tusomaye tubadde tusomaye edduwa ebiseera byonna naye edduwa si esembyeyo naye edduwa eziddiridde ku ezo yalangirira naga nti okuva leero Sheikh Jamil oyo ajja okubeera ng'omugenyi omukulu wano edduwa zennasoma nagamba ekyokubiri nti basiraamu musajja ono aweereza obusiraamu atuweereza akolera emirimu mingi naye mbadde nsaba tumugulire emmotoka naga nti miliyoni kumi nzirina wano kwemba mwongera naye ndowooza nti oba olyawo ayogera kinaabeera ng'abasiraamu olwosi abantu babeera si basiraamu era abantu balaganyisa abantu naye ku nnaku olwayogera emmotoka yajjirawo
1: alhamdulillah
0: ate nga mmotoka mpya era nga bamaze n'okugiwandiika mu mannya gange
1: alhamdulillah
0: ekyo si kinene nnyo
1: kinene kyengera kyamaanyi
0: kyengera kyamaanyi ate mbadde ndyawo mukyengera ekirala mu mirimu gyona gyonna gye tukoze tusaba mungu agituwemu obulungi ate abantu bwe beegombedde ekigambo ky'okubeera nga baŋŋamba si myaka gyokka n'ebintu by'okoze okuva mu 73 twagala okwebaza nga tuyita mu myaka gy'oweereza obusiraamu n'emyaka gy'okuliddemu mungu akuyambe tugenda kukolera embaga
1: kwebaza mungu
0: kwebaza mungu
1: alhamdulillah
0: sinako sente yange nandibadde
1: tolina pulaani
0: sirina pulaani yonna naye ekigambo ekyo kyonna kiwudde mu bantu abanjagadde ne bantunulira nga bagamba nti omusajja oyo akoledde ennyo obusiraamu ekyagala kumusasulwamu nga tuyite mu myaka gye gino egy'okuweza emyaka ekyenda abeere n'ekirabo kyanaafuna insha allah
1: insha allah alright kikumi mu musanvu katonyeze mwera pal fm kwetuli awuliriza tuli mu programu atakulaba nkyali kalungi yahya musafa tuweyamu wano ne mukadde waffe Sheikh Jamil Muhonge obulamu bulabye bwayiseemu n'okwebaza allah subhana wataala ebintu birungi byamuwadde naddala enkomerero eno n'obulala kakati nabuuza ekibuuzo Sheikh Jamil obuweereza ng'oweereza obusiraamu kubanga era abamu kyebaagala okwebaliza bwe buweereza obwo obuweereza obusiraamu emyaka mingi biki by'osanzeemu nga bikusanyusiza biki byosanze mu nga bikusomozeza
0: mubera mu kintu okyetegereza oyinza obutananya bw'oba teyetegereza bulungi oyinza okunenya obusyamu buno bw'oteekwa okwefaako
1: mu bantu otya
0: okwefaako buli kintu kitunuulire ngaakitaliiwo
1: buli kimu kitunuulire ngaekitaliiwo
0: so nga weekiri
1: ngaokirabye
0: kitunuulire ngaekitaliiwo togwa mu bintu birowoozebwa okubeera nga byakweyagala n'olowooza nti ojja kufuna mu bantu naye abantu bajja kukwogerako oluvannyuma n'okulaba ng'omuntu w'abeera ng'asembedde ku lujjuliro bw'obeera nga olya bubi banno bayagala kukuvaako naye bw'oba nga obadde otunuulidde buli muntu w'alya n'ogendera ku lujjuliro kw'otudde naawe genda n'empisa eyo naye mu busiraamu bo abasiraamu si bwe tugamba bebanaatuwa empeera y'okusiima okukola emirimu gy'obusiraamu obula tugamba katonda tinkola ku lwa katonda fena yatusuubiza okutuwamu mirimu gye tukola okutusasula nsaba mungu agikkirize emirimu gye tukoze mungu atusasulemu obulungi naye bano bwe bajja oluvannyuma ne balabanga mubadde weeyisa bulungi mu mbeera zonna nabo bakwatibwa ensaalwa oba bakwatibwa okwagala okusanyusa
1: ate nga tosabye
0: ate nga tugambye omuntu yenna nti singa onkoledde kino naye ne balaba bokka bokka okiteeka mu nkola ekigamba nti ndowooza ne katonda
1: asiimye kikumi musanvu kaliizemerapale fm naye kano kosisobola kebeera kubanga olwokuba nti obadde muwalimu osobodde otya okuvuunuka kubanga obuweereza bwammwe si bwa musaala si bwa kusasulwa si bwa mwezi si bwa mwaka naye ate wetutunulira watunyumiza nti owangadde ng'oli bulungi osomeseza abaana okoze ebintu bingi osobola otya okuyita mu ebyo kati mu buweereza obutaliimu ssente nga n'abasiraamu tebasasula n'osigalawo kubanga ate okyali ku mulembe nga ku nobukooli
0: ekikulu ekimu ekirimu tubadde tukola ngaera n'emikono gyaffe tugikozesa
1: mubadde mubweza nga temutulira bino byemuweereza
0: okola wano nokola nawali nokola n'ogattagatta n'ofuna ekyokukozesa makaago era mu ngeri y'emu nga bwe nagambye abasiraamu si bwe bakugira ki
1: si bwe bakusasula
0: naye ani akusasula
1: jalla jalaalu
0: era beera mugumiikiriza alla ajja kukusasula bwonoba ofunye omululu ogulabiika mu bantu ng'ate weerabidde alla mubasiraamu ojja kubeeramu awo kyagala kubeera mugumiikiriza
1: kyagala kubeera mugumiikiriza
0: buli kintu kyonna gukikwata noba ogumiikiriza kyomungu bwanaaba nga akyagadde okukikuwa ajja kukikuwa nze mu bulamu bwange sisabangako muntu ng'embeera bwebeera
1: nze muwalimu wamwe
0: ekirungi nti bookolera bayinza okulaba
1: nti asaanidde
0: genda nakino kino naye nga tokisabye genda nakino naye nga tokisabye ogenda okuddayo eka ng'abasukaali baleeze ogenda okuddayo eka nga bani matooke weegalyawo abebaoyano kyanoonyaki onoonyaza kusomesa baana onoonyaza kugulya mukyala lugoye naawe okwekolako nga bw'ofaana naye obusiraamu yiriira ekigambo kimu nti obanga onoonya emikono gyo okunoga katonda by'atakkiriza ojja kufuna obwavu
1: sikadi segede bulungi yako
0: nami
1: ee
0: kubango nunya mbusiyamu mikono jo kufuna katonda biyata kuwa oja kufuna buzivu
1: oja kufuna uwavu
0: uwavu uja kujia
1: ee
0: uwavu uja kujia
1: uwavu uja kujia
0: uwavu uja kujia
1: neyo
0: kubango badi olimogu mwikiriza katonda yaga na nyago nanto wago mwikiriza
1: ebifuna
0: ila ayaga na nyo mtu amusabu ikasira nga kumikiriza mungu nakulitile zikio na javajije
1: javajije
0: ee uwena u ikisira chona ila angabu na kugamba ti na vaku milimo jange na ine duka na injirika na ina okole milimo jange jie mkono
1: workshopu
0: workshopu okusereko kukona ni muna mbade nga niwa inga tuseleka seleka tukena tuseleka yowertyo wertyo na yoku tusa ina ganti aa ama go sicha asobula kuri inya waguru kambi veko biyona ni mbade ndia hongi la biyona mungu habimpa nga ndia niranga nywa nga wola wemfana
1: alhamdulillah
0: siwa na nakubudu tiba na konyo ubi
1: tiba kubi
0: chokubi enseno nilu ulango badu mungu nikiza nense ndari ya kutunuri la bando wabela na bo bayinzo kuru bayinzo kubadu njira
1: nibaraba
0: nibaraba elamu ngeri yemu nani badde nga wadde mungu ya kuwa mungu wogu okola kulinga malimu mungu oinzo kubela ono ganti ika hati ono ye ngafuna chino ngafuna chino ndirasi sikifuna mbele fana wetyo katonda inza okuisa mbele nga woyo wakala bakuise nga woyo wakala bakuise sosi katonda wakala
1: nga woyagala kuise sisi katonda woyagala
0: nga sisi katonda woyagala woyagala katonda chayagala oyitawo mangu woyagala katonda chatayagala kirwawo kujja
1: kirwawo kujja
0: tunsalo gandi woyaka akireke kino ne ata abantu bokoleramu ebabweranga bakutamiddwa ya
1: alhamdulillah
0: jamu kwebaza abare diyeno
1: esebo
0: nekisa wa chitumaze wa nafya watu uliziza ngatu wadde wajikubudde
1: wabadde wala
0: tu kufari tu hata andika kutuka wabna kono waliru
1: amina
0: ne kubangi naba uliziza wana basa wila katuonda wana buu bajoko kumpeo kono
1: ee awa ina jibavude
0: ya ina chavude chalina ajako kumpo wano tukuhuli zeko na awe
1: ee sebo
0: otuhuli za jovude
1: awe jovude
0: shekaru ndio joku musanga uo
1: inshallah joku
0: musanga uo asuhuli na yoku wakaga anyako mna uwa ofuno kuyawe
1: ok kakati chilala omanyibu li muntu wakula nagina ya mbuweleza wabera koko abantu be gomba mwoyo nabiyogedde obo yawo oyinza okubwa ina kugwe gomba mwali muki bamukulemesi baganti ya ono yanne gombe sa era be yangambe ebintu bobe yakolanga bya inspiring bya mfisa amanya gaga nange sobola okuweereza
0: oba nayogera ko nange unakulu munawe wano ye kankaddemu
1: esebo
0: nti negomba nyo nga tulie wayise maulana atani cha kusomesa Qur'ani ekireto chajja jendi nga nkulembeddwa omuntu nga nkulembeddwa omuntu andaga Kaaba andaga Madina ne oluvannyuma ita olunaku lumu nezija ngamba seeka mukulu
1: seeka mukulu ani
0: seeka swahibu semakula
1: seeka swahibu semakula
0: nga tumaze okusoma nangamba simani nyo vya ndoto ne yonge la nyo usawa katonda oja gene maka ngangu waroshi chiteleke tochi uri ya nyo vandu nangene chiteleka ne nari njao ngo msaji ya lesi enkumi itano mkisele ichu wange unofune enkumi itano ndala ogene maka ya mungani Allah ya manyi
1: olimu kubatuwa olimu walimu olichi
0: olo ni ya ni nani mwalimu hati nasoma maulana abdala zaka tusome za Qur'ani akati uluvanyuma ni mungani kari mungu wakwe mzonzi nzifunyi umpadde buwi ti nkubadde buwi
1: Allah wama ya tawakala ala Allah
0: nkumitano mkisele chuzali tejifoni kanyo nye wae tona kurumu umra anajana aganti wangi unofuna sende zo yongi na kukunu ugene maka nchinya kuzifuna atulu nendo kula wanga mpezo zo mtuwa
1: mtuwa mwaka chugu
0: zali ndo janga nsavu mumunana masavu musavu
1: nsavu musavu musavu mumunana okay ulumani mkende sene meka
0: kanana
1: yadinanga yuwete
0: yadinanga yuwete nende nafuna mtuwa lugu wangi mungu nansasida nengende hija
1: okay
0: nengkoma u ila nali nengi nengigula yari yetagi soku gula nengigula
1: alhamdulillah
0: nengi yadako bampampe nengi yadako na yo bampampe
1: alhamdulillah
0: nengi kati yasembye wano nebadi mpa tene mbapa ne umura mbapa uwi mbapa uwi nenga atesiwa sabi mungu yandesile chikambechu
1: alhamdulillah
0: ne kakasanga mungu wanaba kiliza ti oluvanyumola beduwene nga ewedi nkakasanti njakula baba kuru bagame nti bakirize mpumule
1: nsabu
0: nsabu mwe satu okutuka lero banange bitwata andikana bo sibala bakubonna bagwere de mutaka bo wonna bo gendo kutunda mu Uganda yonna tuka ba yoro muntu yatandika nsabu mwe satu nga wali obwe yatandika nga Supreme Council eteredwawo nga wali bonna bafu
1: bonna bafu
0: bonna bafu okubeera nga nsigaddewo ntawo obajali eyo yesimanyi nesirabayo banga muganda ino nali ntambuddeko nenga bonna sibalabikako
1: tibalabikako
0: bonna bafu
1: okay awuliza kikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl FM kwetuli program atakulaba ebigambo ebiwanvu binyuma era nawe ndowooza kimanyi obaako kyovuga naye nga tunatera okumaliriza ebigambo bibiri njagala bikoneko ekisooka njagala ompulire eddoboozi lyo lyowa mu magezi mu abalimu ab'ennaku zino basobola batya okuyita oba okugezaako okukola nga bwe mwakoze biki ebiyinza ebibafuula ekyo nga abawalimu b'ennaku zino nga bwobalaba bwogeraageranya nammwe nga bwe mwakolera magezi ki
0: kakati kizibu nnyo emirembe nga bagitambula waze nagulako ku sukaali kilo era kiri senti abiri mu ttaano eddebe ly'amafuta zeze na mitwalo kumi naye olwaleero ensi ekyuse nnyo omwalimu ataba mugumiikiriza tajja kufunamu mugaso omugaso bw'aba nga ayagala okubeera omwalimu omutuufu tasaba
1: tasaba
0: olina oba okolera mugagga tosaba linda omugagga amanyi nti oba namuleeta kunsaaza nja kumwa kubanga emirimu gyaffe egy'obusiraamu n'emizikiti gye tulina tusinga kwesigamira mu mizikiti naye ate enkiiko ezateekebwawo mu muzikiti zirina obulabe ku mwalimu wa tivamu gira kila yu na kantuko naka gamba
1: nti karo mwezi mnagu wako
0: ajakuma
1: na mafuta wa sabuni
0: taliyo baroza kukula chino wabada de bakuwayo za kulia niyo wa msumulu za kakade ayinzo gamba kuwayo wa mtuwaru guo unuogenjila kahu katula nao yu nito vimanyi wewetambula niyo wa kuwa magizi emirimo ya feju no jata andika kori la buwelele kangambe yobu sulamu okutusa Mungu wali kiliza ni wali etaba ntua wali tegira urungi yobu sulamu tina gomu limu
1: na gomu limu kwa walimu
0: ogwo walimu na gomu limu
1: atenga kwa barua
0: ni watika ugeleka emisara wali no na walimu ayinzoku awasumyeku tainza kwa lila uherere nga fuga tubadde era agala kwa sente kamusobozesa okubeera waje era olaba abaalimu abasomyeko bano bonna wonna atambula muzikiti nja kutubba yagisomera gi toga nti agenza okusoma kutubba njagala kuwa magezi obusiraamu buno mukama waffe Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kyakulabirako eri abantu bonna naye tiyalina musaala
1: naye yatuukiriza
0: era naawe banga obadde weegomba okusinkana katondawo gumiikiriza okola ekigambo kya katonda otuusa lwonoova mu nsi ekigambo kyonna ekikyamu kwekubeera nga bakwogerako ng'omuntu atagendeka mu community yaffe ey'obusiraamu okwogerako obubi ate era bakwogerako obubi katonda aba akimanyi nti wakola kino wakola kino kikiba kiba abantu bonna bakutamwa kwogerako obubi naye abaalimu bonna mufune amagezi gonna agasobola okuteekawo emirimu gyammwe omwalimu ateekwa kubanga amanyi okulima ateekwa okuba nga amanyi okubajja ateekwa okumanya okukola
1: obwaluutani
0: omuyika agumanyi ateekwa okubeera nga driver kubanga nalabako mutawana Sheikh Shaibu Semakula yakolanga taxi Burhan Semakula yavugako ku taxi naye nga muwalimu ateera asomesa Sheikh Kyazze naye yakolako ku taxi sajja muwalimu naye nga asomesa n'okutuusa olwayo waali
1: atali bulungi
0: naye ekigambo kyonna ekikyamu ekiri ku mwalimu kusaba tosabanga bagagga abo babi bazibu nnyo buli omusaba akukyawa buli omusaba mala ennaku ssatu ng'akwetamwa ng'agamba nti bamugambe kiriiyo abatakugambye nti kyagala kunsaba yaga siriiyo abaali mu mukiiga ekyo temusabanga mulinde katonda kyanabawa ye katonda waali mulamu ajja kukibawa kyemunakozesanga mu maka gammwe
1: tweyanziza nyo tweyanze gawiza twagala okumaliriza sheikhe akaseera kano nga twagala okuwaseeka bantu ki boyinza okwebazaayo nabo n'okutwaliza awamu kabawe kana baba famire oba